7 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! At syempre nga po mga kababayan, kasama niya na po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! Muling panibagong apat na oras ng inyong mga buhay ang ating bubulabugin mga kababayan. Naway ako inyong pakatutuan hanggang sa pagtatapos ng aking programa, sa pagtawid ng inyong panahalian. That's another 4 hours of your time to spare, mga classmate. Anyway, today is October 9. Araw nga po ng Biyernes. Uy! Good morning, good morning, good morning, good morning sa ating mga young entrepreneurs ngayon dyan sa may Top Sterling Campus. Sa mga di nakakaalam po, ano, ngayon nga po ay ang Top Sterling Camp, ang Tops Bazaar. Dyan po sa may Alicia. Kung saan naka-set po sila sa may Top Sterling Campus. From 8 a.m. to 5 p.m. po yung event natin na yan. Open po yan sa lahat ng mga families, Topsians, at saka sa mga friends po natin dyan. Just bring your valid ID to be accepted at the entrance. Ano? Sa mga gustong bumisita po, marami po tayong pwedeng mabili. Like food, souvenir items, clothes, plants, and a lot more mga kababayan. At syempre, ang ating mga sellers ay ang ating mga Topsian, ating mga classmates. Diyan po sa may Tops Alicia. With that, syempre, good morning, good morning, good morning sa ating mga classmates po nandyan, sa ating mga parents, sa ating mga faculty and staff, to our campus administrators likewise, sa ating President and CEO, Doc Michael Kilang, to our COO, Ma'am Joanna, likewise to Doc Reynald, good morning, good morning, good morning. At sa lahat po ng mga bisita natin sa ating Tops Bazaar, dyan po sa may Alicia, magandang umaga po sa inyong lahat. Again po, today po ha, ang Tops Bazaar, dyan po sa may Sterling Campus. Open po yan sa ating mga Tops families, Topsian families, friends, at sa ating mga classmates po. Laging tatandaan na magdala lang po ng isang valid ID para ipakita po sa ating entrance bago pumasok sa loob ng ating bazaar. Marami nga po mabibili dyan like food, souvenir items, clothes, plants, and a lot more mga kababayan. I wish na makabisita din dyan. Ano? Parang gusto ko magpalibre kay DJ No Name ng French fries kung meron man. Ang ating text line para po sa mga nais magpadala ng kanikin ng mga mensahe, shoutouts, greetings. Ating numerong 0935-810-8217 at aking FB page po na DJ Max. For the meantime, let's get back to the music. I've got a song from BTS with a song called Boy With Love, back to back with Blackpink's Kill This Love. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: 17 minutes past the hour of 8, mga kababayan. Thank you, LJ. Parang tumuma lang ating viewer ngayong araw. Biyernes kasi yun. Biyernes Santo. Kapiling niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.
1: Taps Radio.
0: Taps Radio pala yung na-click natin. Ano, ayun pala dapat. Anyway, ito ang ating question of the day. For those of you guys wondering kung nasan po tayo ngayon, dito po tayo ngayon live tayo dito sa Taps Santiago. Habang kasalukuyan ng Taps Bazaar dyan po sa my Stirling Campus. Again, open po yan sa lahat ng mga families ng ating mga classmates, sa ating mga kaibigan outside the Taps system. Basta tatandaan lamang po na magdala kayo ng isang valid ID na pwede nyo pong ipakita dun sa may entrance bago makapasok ng tuluyan sa ating Taps Bazaar. Open po yan from 8 a.m. to 5 p.m. At syempre marami po tayong pwedeng mabili sa ating Taps Bazaar. Mga pagkain, souvenir items, mga damit, plants, and a lot more, mga kababayan. Sa mga pupunta po beyond the 12, pwede nyo po akong daanan dito. Sabay-sabay po tayo. Basta ililibre nyo po ako. Ano? Para naman eh, meron tayong makain. Ganyan. Ang ating katanungan para sa mga nagtatanong kung anong ating question of the day. Yan nga po ay, paano mo malalaman na galit na ang nanay mo? Again, paano mo malalaman na galit na ang nanay mo? Kapag may lumipad na pamplato, gano'n. Live rin nga po pala tayo sa ating TikTok account. Ayan, so mga nais pong manood sa ating TikTok live ngayong araw na ito. Napin nyo lamang po ang aking pangalan. Kung kayo po'y nakafollow sa aking FB page, malalaman nyo na ang aking tunay na pangalan. Malapit-lapit na naman po sa DJ Max. Gano'n. Good morning, good morning, good morning! Sa mga nakikinig sa ating ngayon sa kanigil ng mga sasakyan, tahanan o sa kung saan-saan pa man yan. Paano mo malalaman na galit na ang nanay mo? Eh, paano nga ba? Sabi dito kasi ni Ma'am Neri Nadal, silent treatment. Ay, ganun magtampo si nanay. Silent treatment. No? Nonchalant naman pala. Yung tipong hindi na lang umiimik kapag galit na. May mga ganyang nanay, ano? Pero ganyan yung mga nagkikimkim ng mga sama ng loob. Naiipon yung sama ng loob. Silent treatment. Sabi dito ni Ma'am Neri Nadal. Jowa yarn? Calling out your full name. Sabi dito ni Ting Grace Avanzado. Kala ko sa mga magjowa lang yung kapag galit na. Ricardo Consumisyon! Yung mga... Pangit naman na bilyedo, Consumisyon. Pag nananahimik ka, lagot ka na kapag gano'n. Naku! From Jean. Pag nananahimik na, yun nga, silent treatment na. Yan yung ano, yung tipong bigla na lang sasabog, gano'n, yung tahimik lang. Mayamayang ganyan, binatukan na ng tsinela. Kawawa naman ako, sabi dito ni LJ. Siguro yung itlog mo nandun sa may gitna nung ano ng tricycle, ano. Ayun, pag sumasakay kayo ng mga tricycle, mga kababayan, tapos nasa likod ka ng tricycle driver, tatlo kayo doon. Ikaw yung nandun sa may bandang bakay. Ang sakit! Anyway, I've got your song from Big Bang with a song called Bang Bang Bang. Back to back with Jenny's songs, like Jenny, of course. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: growing private school in the Philippines. And TAPS International Award, Best Innovative School in the Philippines 2023. Not only that, TAPS also received a local award from the Department of Education or DepEd, the Very Innovative Place Award. TAPS is truly the most awarded private school in the region, a manifestation of its best practices, effective and efficient strategies, exemplary performance, and the trust that TAPS is getting from the community. Congratulations, TAPS. Keep up the good work.
1: Good news, mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TAPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TAPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
2: Alam niyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
3: TAPS radio stations are broadcasting at 107.1 and 107.9 FM with individual NTC permits. TAPS Radio Alicia, DWTO, with NTC permit number BSD-0107-2022. TAPS Radio Rojas, DWTB, with NTC permit number BSD-0200-2022. TAPS Radio Kawayan, DWTP, with

0: Hoy, umuwi ka na, lasing ka.
1: Hindi ako lasing.
0: Lasing ka. Hindi mo ba ako nakikilala?
1: Nakikilala kita.
2: Pulis ka.
1: Eh ako, kilala mo?
0: Hindi.
1: Eh, ikaw ang lasing.
0: Ah eh, yun lang.

Jennifer Lopez featuring Pitbull. Featuring Pitbull. Nagpalit yung P at F ko na na. Yeah, Jennifer Lopez featuring Pitbull with a song called On the Floor. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Good morning. Sa lahat po naman Tapsians natin dyan ngayon na nag-e-enjoy sa Taps Bazaar, dyan po sa may Alicia. Magandang umaga po sa inyong lahat, pati po sa ating mga bisita, sa ating mga magulang. Good morning! From Texter 0771, good morning DJ Max. Andito na naman ako, always present, walang iwanan sa number one station of Isabela Taps Radio. Hello to Shella May Sagayaga. I love you, pagaling ka at huwag papabaya. I love you baby ko. Wow. Sana all may bagano na, baby ko. May mga tawagan dyan na baby, babe. Ingat-ingat po ha, kasi tandaan ninyo sa panganganak, pwede ang conjoined twins. Pwede ang twins, malay mo, dalawa kayo. Pwede ang triplets, quadruplets, diba? Baka marami kayong baby. At syempre, nananatili ang ating katanungan, ano ang mga signs na malapit ng, or paano mo malalaman na nagagalit na ang iyong nanay? Paano mo malalaman na nagagalit na ang iyong nanay? Nagagalit or magagalit pa lang, ganyan. Mga senyales, mga ganun. Hello DJ, sana all mayaman na maraming sasakyan. Sino po? Ako po ba tinutukoy? Naku, sa totoo lang, gipit na ako. Pagkakamalan nyo pa akong mapera. Kung alam nyo lang, gustong gusto ko ng mga ruli. Diba? Kala nyo, mapera to, wala to. Linyahan ng nanay ko malapit na magalit, DJ. Huwag mo kong lapitan. Then proceed to rap faster than Eminem. Wow. Kaya na, nagra-rap naman pala. Sa bagay, ang mga kauna-unahang rap god talaga yung mga nanay. Diba? Mga rap monster yung mga yun. Kapag kapag nakalock na yung pintuan ng kanyang kwarto, DJ, kabahan ka na. Paglabas niya, may lilipad na. No? Di mo alam kung ano yung lilipad, kung pwedeng suklay na napakatigas. Pwedeng upuan, monoblock, ganyan. Ako, sinasabi ko sa'yo. Reklamo ka ng child abuse, nanay mo yan. Again, ano mga signs na malapit na magalit ang iyong nanay? Paano malalaman na magagalit na ang iyong nanay? Ayun. Anyway, I've got your song from the script with a song called The Man Who Can't Be Moved, back-to-back with Imagine Dragons Walking Through the Wire. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

So ano na nga? Ano ang linyahan? Ano ang mga linyahan ng nanay mong malapit na magalit? Paano mo malalaman na malapit na magalit ang iyong nanay? Kung meron kang kasagutan para sa ating katanungan, padala mo na yun sa ating text line 0935-810-8217. And I know for a fact na karamihan ng ating mga classmates ngayon, pati mga kaibigan and our family members, ay nag-enjoy ngayon dyan sa may Stirling Campus para sa ating Tops Bazaar. Good morning, good morning, good morning sa lahat po naman nakikinig sa atin ngayon sa kanikin ng mga sasakyan, tahanan o sa kung saan-saan pa man. Sabi dito yung texter 5673. Cute nung last numbers niya eh, no? Kapag nakapamewang na siya DJ, tas may hawak-hawak ng hanger o kaya sanse. Ano yung sanse? Ngayon ko na nalaman yan. Alam mo na, dapat ka ng kumilos-kilos kung ayaw mong malatayan ng malala. Grabe naman yung malatayan ng malala. Kapag wala na siyang pera, DJ, palaging nakakunot ang noo at magkasalubong ang mga kilay. Kaya wag na wag kang hihingi ng pera sa kanya. Baka sermon pa ang ibigay niya sa'yo kapag. Ayan, malapit na magalit ang nanay mo kapag wala na siyang pera. Totoo nga naman. Tapos yung tatay mo, di pa nag-abot. Ano ba naman yan, tay? Damay-damay na. Sign na malalaman kong galit na ang mama ko kapag lalapit pa lang ako sa kanya. Sasabihan ko pa lang na, ma. Memorize ko na kaagad yung ere-reply niya. Ano? Lumubay-lubay ka. Lumubay-lubay ka dyan. Baka tamaan ka sa akin ngayon. Mag-urong ka doon ng mga plato. Dalian mo. Talaga may mga linya pa. No? Makakatiim na talaga sa akin kapag nang hinahanap mo, makikita mo. Yung mga nanay natin sa kanila nagsimula yung mga ganyan, ano, yung pag-o-overthink. Andyan lang yon. Pag di mo nakita, makikita mo. Ano ba naman yan, nay, di ba? Linyahan ng mama ko pag galit na siya kasi tanghali na nakahilata pa rin. Hoy, ano na, tanghali na! Bumangon ka na dyan, aba! Ano ka, prinsesa? Mga ganun pa, eh, no? Aba, hindi ka mayaman kaya bumangon ka na dyan. Isa. Pag ako bumalik dito sa kwarto at nakahilata ka pa rin dyan, sinasabi ko sa'yo, hampasin kita ng hangir. Talaga, pinag-acting pa ako dito ni Texter 5673, mga kababayan. Lumabas ang aking natural acting skill. Sa pa na ba yun, Texter 5673? Was I able to reenact it properly? Yung parang sumapi na si Eminem, Twista at Glock 9 sa kanya tapos damay-damay na kayong lahat kahit matawa ka lang, sabi dito ni Amity Rivera. Hashtag walkout DJ malala. Relate match ay mga rapper to kapag galit na ako, sabi dito ni Rowena Balmain. Natural sa aming mga nanay ang nagra-rap kasi yan lahat ng sama ng loob namin na ilalabas talaga namin DJ from Ma'am Rowena. Oh, natural pala sa inyo ang pagiging rapper. Meron naman mga nanay na nonchalant lang pag nagagalit. Anyway, I've got your song from Jeremiah with a song called Nanghihinayang, back-to-back with Ronnie Liang's Ngiti. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

9:25 on the clock, mga kababayan. At syempre, kasama niyo pa rin po ako, DJ Max, right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio, mga kababayan. Ay, good morning sa mga classmates po natin dyan na nakatambay sa ating programa ngayong sandaling ito. Ano man ang ginagawa ninyo? Nasaan man kayo? Sana'y kapilin nyo kami hanggang sa pagtatapos ng ating programa. Hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Sa mga iniwan nga ni... Okay lang yan, mag-move on ka na. Sa mga hindi pa iniiwan dyan, oh, check mo yung oras mo, baka hindi nakasynchronize lang. Kasi maya-maya, ito na yung oras para iwan ka niya pala. No? So may mga dinadamdam dyan na problema dahil iniwan siya or naiwan siya. O, gumanti ka. Apakagaling naman pala umakting ng isang DJ Max. Kuhang-kuha mo po ang galit ni Mama at dahil dyan, bigyan ng jacket niya. Hindi, mas kailangan ko ng pagkain. Ano? Texter 5673, patala ka man dito ng pagkain, Santiago City lang ka. Alam ko, taga-Santiago ka lang, nararadar ko, nararamdaman kong taga-Santiago ka, kaya padala ka naman na ng pagkain dito. Ito naman, puro na lang naman... Sige. Magandang umaga po ng Biyernes, DJ Max. Babati po sa mag-ina ko, Judy Ann Borja at Jaylene Borja. Nanay Arsenia Carion Borja, pabati na rin po sa Peso Office, Santiago. Hello, Ate Josie, Ma'am Tina, Ma'am Princess, Ma'am Irish, Kuya Ed, and Sir Rico. Maraming salamat po mula kay Joselito Borja ng Mabini, Santiago City. Hello there, Sir Joselito Carion Borja, our avid listener since day zero. Day zero talaga, no, grabe. The others po, paano nyo po malalaman na malapit na magalit ang nanay ninyo? Ano yung mga sinyalis? Prenominasyon, mga ganun. Yung tinatawag na ako, DJ, sa tunay kong pangalan at hindi na sa nickname from Krisha Comia. Sa mga nanay pala, nagsimula yung unang tampo kapag hindi tinatawag sa mga call sign, ganun. We're gonna broadcast later. Broadcast later. 9:50. Right? Wait lang. Kapag ang nanay galit, mas galit din yung anak. Kaya ang nanay na dapat kumalma. Ganun na sila nga katapang ngayon. Kaya katulad ko, nanay, mas pinili kong manahimik, nakakasawa ng paulit-ulit. Lalo na pag teenager na ang anak mo, ang hirap nilang kausap. Sabi ni Ma'am Lorena Pinto. Diba may mga silent na tampo din yung mga nanay sa totoo lang. Minsan na, ano rin eh, I guess, ang kasalanan nasa inyo rin mga nanay kung paano nyo pinalaki ang inyong mga anak. Diba? Anyway, or sa inyong mga magulang, hindi lang yung nanay, diba? Anyway, I've got a song from Bugoy Drilon with a song called Paano Na Kaya Back to Back with Michael Pangilinan's Kung Sakali. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: nanatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TOPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TOPS. Yan ang TOPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TOPS Tech.
2: Muling pinatunayan ng Top Achievers Private School Incorporated ang husay at galing nito sa pagbibigay ng quality education, hindi lang pang lokal, hindi lang pang national, kundi pang international na. TOPS International Award. Muling nagkamit ang parangal ang Top Achievers Private School Incorporated Best Innovative School 2023. Sponsored by Taylor's University, Fly Graduates, and RoboChamps. The search was conducted by International School Awards Bangkok, Thailand. This International award-giving body is based in India, headed by the best leaders in education. They have conducted an evaluation and interviews online and assessed the performance of TOPS in all aspects. Sa pamamagitan ng international award nito, ang Top Achievers Private School Incorporated ay nabigyan muli ng isa pang inspirasyon para mas palawagin pa, mas pagbutihin pa ang pagbibigay ng kalidad na edukasyon sa bawat estudyante nito. Ang international award nito ay aming pang inaalay sa mga magulang na nagtitiwala sa mga dedicated teachers na nagsusumika upang maibigay ang aming panata sa bawat estudyante na mabigyan ng kalidad na edukasyon. TOPS, the school of the future.
0: Alam niyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
3: Did you know that TOPS Alicia offers 100% free tuition fee for athletes who won gold medal during the Palarong Bayan in Alicia this current school year? While 50% free tuition fee for silver medalists, this rate is for transferees only. On the next year, the same discount will be given provided the scholars have maintained their athletic performance. Enroll now and be our athletic scholars!
0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.

0: Rosita, alam mo bang para kang drugs?
1: Dahil ba nakaka-addict ako? Na-addict ka na sa akin? Kinikilig ako sa'yo. Ay, okay lang yan. Na-addict na rin naman ako sa'yo eh. Thank you ah.
0: Hindi, dahil nakakasira ka ng buhay ko. Buset!
1: Ay, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

9:49 on the clock, and welcome back here at your solid tambayan ng kantang halian. This is 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. Till the hour of 12 po tayo magkakasama-sama. That's 4 hours of your time to spare. Might want to check out ang ating matugstugan. Likewise, if you want to bite in with our question of the day, paano mo malalaman na malapit na magalit ang iyong nanay? Send them my way at 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. For those of you guys wondering kung nasan tayo ngayon, tayo po'y live dito sa Top Santiago. Whereas yung iba nating mga classmates, fellow Topsians, ay nag-i-enjoy po ngayon dyan sa Tops Bazaar. Dyan po sa may Tops Alicia sa ating Stirling Campus. About the others, how do you feel na malapit na magalit ang iyong nanay? I wanna butt in with our usapan today. By the way, we're down here with the first half of this particular segment, itong greatest love song, and I was able to play you guys the first half ng ating mga love songs. For those of you guys na nagre-relapse, ganyan, mga pinagdadaanan, di ba? Sa mata pa lang, DJ, malalaman ng malapit na magalit ang nanay. Kahit hindi pa yan nakakunot, pero nakaparang death stare, sabi dito ni Louis Chanchon. Diba, lupit nun? Makuha ka sa tingin, di ba? Madalas sabihin ng mga nanay natin yan. Makuha ka sa tingin. Especially kapag mga nasa ano kayo, nasa mga event, ganyan, tapos pasaway ka. So, mahimik ka, di ba? Kaganyan yan. Makuha ka sa tingin, Rolando, di ba? Pag nagra-rap na siya, DJ from Lamu Geramante. Nagra-rap. Ganun pala yung mga nanay na magagalit. Nagra-rap pala talaga sila. Calling me in her smiling face. Naku, parang sarcastic yung ngiti niya, no? Ganun pala siya. Kapag sarcastic ng kanyang ngiti, ang tawag dito, galit na siya. That's her secret. She's always angry, the hawk voice. Wa? From Ray Alebuyog. Mga nanay niyo naman pala yung mga tinawag na incredible hawk. Pero yung iba kasi incredible look, mga ganun, ano? Talagang pambansang ano eh, no? Sinyalis na nanay nagiging rapper kapag nagagalit. Anyway, there's a commotion in front of me dun sa may gate natin ngayon. What's with that? Oh, yeah, enjoy po sa ating mga Topsian, sa ating mga classmates dyan sa ating bazaar, dyan po sa may Alicia, Taps Alicia. Sana nga man, makapasyal din dyan sa Taps Bazaar ng Alicia mamaya. Bukas po yan mula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Marami pong mabibili dyan at pagpipilian. Open po yan para sa ating mga friends, families, and mga classmates po natin dyan. Just make sure to provide a valid ID before you go inside ng ating Tops Bazaar. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Kimpoy Feliciano with the song called Sana Pinatay Mo Na Lang Ako. Back to back with Kit Haras, Hindi Para Sa'yo. Someone chatted me. Baka ano, nagpapa-shoutout to. Ay, nagpapa-shoutout nga. Big shoutout to my loving wife na nasa loob ngayon ng Chevrolet namin. Habang nakikinig sa akin ngayon. Papansin to. Pagka nakikinig, dapat nandun ka lang sa ano. Sa bahay. De joke lang. Anyway, still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

Jos Garcia with a song called Ikaw ang Iibigin Ko. Most probably ito yung mga theme songs ng mga nanay at tatay natin dyan. Eh. So, I still recall nung buhay pa yung nanay at tatay ko, madalas na sayawin to kapag napapakinggan nila sa radyo noon. And they like it whenever I play it on air nung nagsisimula ako sa radyo noon. Lagi yung dinededicate sa kanila yung awitin to. Ngayon, wala na. Wala, inaano na lang. Nilalighten ko na lang yung feeling. Hello, mga kababayan. Kasama niyo pa rin po ako, DJ Max. Till the hour of 12 noon po tayo. Nasa ikalawang yugto na po tayo. Pahuli na nga ni, di ba? We're down with the final hour of this this segment. The Greatest Love Song. Sa mga nakasama pa rin po natin mula kanina hanggang ngayon, marami salamat po sa inyong lahat. Mababa pa yung oras sa pagsasamahan natin. Kaya sana huwag niyo akong pagsawaan. Ano? Nanatili ang ating question of the day. Paano mo malalaman na malapit nang magalit ang iyong nanay? Again, paano mo malalaman na malapit na magalit ang iyong nanay? Kapag chinichismis ka na, sabi dito ni Dada. Ganon! Nanay mo mismo ang nagchichismis sa'yo, ano? Sabagay, ganyan siya. Palasumbo. Alam mo yung anak ko? Lagi na lang ganito. Galit na pala sa'yo. May tampo na yun pag ganon. Mom calls me Blueberry whenever she's mad at me from Blue de Chiveri. Social naman eh, ito. Blueberry. Sabi ko sa tawag sa amin ni eh, Toy! Totoy! Yung mga... Hoy, Buknoy! Yung mga gen... Eto naman. Blueberry. Very social. Parang New Yorker. And laki New York. Parang nakasinghot ng hangin sa BGC. Ganun. Pag sa chat DJ, last chat niya, naka-long press na. From EJ Zerbito. Ano, papunta ka niya na, i-block ka na niya. Diba? Pag nagle-levitate na siya DJ from Archie Abeo, magician niya? May black magic ang nanay mo kapatid. Naku, sinasabi ko, pamilya ninyo yan. Ha? Kayo pala yan. Ha? At first, DJ, naglilita niya ako with one eyebrow raise. But if I am really mad, I close my eyes and stop talking. That's when the long silent treatment will start from Ma'am Myla Marasigan. Ah, hindi naman pala rap yun, mga kapatid. Lita niya pala yun. Sabi kasi ni Mami Myla dito, naglilita niya daw siya ng nakataas ang isang kilay niya. Social. Parang ito yung ano, taray ng isang mayaman. Taray ng isang donya na may gate na 6-footer. Or mga 7.5 feet. Yun yun. Tapos may guard na nagbabantay na nakaloose yung polo. Hello mga babayan! Patuloy lang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe at pangungulit. Enjoy po sa mga tapsiyans natin dyan sa Tapos Bazaar po natin. Sa Alicia. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Jerome Abalos with the song called Larawang Kupa. Back to back with Katrina Velarde's Lason Mong Halik. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

Katrina Velarde with her iconic song Lason Mong Halik. Paborito ito ng mga nanay. Lalo na yung mga nanay na biritera sa mga video kay ganyan. Kahit yung mga sa bahay-bahay lang, yung bigla-bigla na nagpapamusic, talagang bibiritin yung Lason Mong Halik. Lumabas na yung litid lahat-lahat, talagang pinipilit pa yung abutin eh. Shoutout po sa mga singeries nating nanay dyan. Na siguro sa mga sandaling ito ay sinasabayan yung awitin natin kanina na Lason Mong Halik. Anyway, 10:27 on the clock mga kababayan. Malapit-lapit na po ang ating pananghalian. Ano po ang lunch ninyo? Ay, di pala yun yung ating katanungan. Ang ating katanungan, paano malalaman na malapit na magalit ang iyong nanay? Again, paano malalaman na malapit na magalit ang iyong nanay, kapatid? Meron yung mga nanay kasi na hindi magagalitin, yung sobrang haba ng pangunawa at pasensya sa totoo lang. Yung iba naman kasi mga nanay, talagang ano, alam mo yun? Mapanakit, kumbaga. Diba? Parang grabiness to the max yun. Anyway, big shoutout po sa mga nakikinig sa ating ngayon sa kanilang mga sasakyan kasi nakikinig yung aking asawa kanina. Bago man lang niya ihatid yung aming anak, eh, nakinig pa. Lana, late na siya. Pagpatusok na yung uso niya, DJ, na nagsesermon from Vernachin. Pambansang panuro yan ng mga nanay, eh, no? Yung pangusong matulis. Pag hindi mo nagets yung tinuturo ng kanyang uso, sinasabi ko sa'yo, may lilipad na kaldero dyan sa noo mo. Eh, ang mga nanay natin, yan talaga yung mga literal na mga sniper. One shot, one kill. Yung mata nandidilat na, sabi dito ni Kit Mangulabat. Mangulabnan, yung kanya pilyedo, ayun. Yung mata nandidilat na, di ba? Yung parang sa mata pa lang niya, parang kinukulam ka na. Grabe kayo, Nay! Sa tingin pa lang, parang tinutunaw na kami. Sa tingin pa lang, feeling ko, binabalatan na kami ng buhay. Di ba? May mga... Aminin nyo, di ba? May mga nanay na yun sa tingin pa lang, katakot na talaga to, tama? Para nakita mo yung kapatid ni

10:51 in the morning. Kakulong yung pinabaw DJ Max right here at 107.1. And we're actually down with the final scratch of this segment. The greatest love song. Ako po yung magpapaalam na dito sa segment na to. At tayo'y pala. No? Tayo'y magpapaalam na sa segment na ito. Sapagkat tayo po'y dadako na sa unang bahagi ng The Lunch Break Show. Uy, nabanggit ko ng tama. Madalas kasi mabanggit ko na The Breakfast Show pa rin. Anyway, big shoutout po sa lahat ng mga listeners natin. Sa mga nagtatanong kung ba't nag-end ako ng live, masakit po ang aking likod. Nakadepende po kasi ang ang tawag dito, nakadepende po kasi ang aking mood sa pagla-live. Depende sa sitwasyon ng aking likod. Well, big shoutout po sa mga Tapsians natin, friends and families dyan po sa my Taps. Alicia ngayon na nag-enjoy sa ating Taps Bazaar. And a big shout out to my wife na hanggang ngayon nakikinig pa rin sa aming sasakyan. Ay! Ibaba mo naman na yung anak natin dyan. Anong meron dito? Parang, man. Lang, nakakatakot naman dito. Nakaharap dito yung mga nag-cheer dance. Hala, katakot naman si Miss Dan. Makiganyan tayo, makiganyan tayo. Okay. A big shout out sa mga cheer dancers natin dito na talagang mukhang mga scarecrow ngayon sa mga sandaling ito. At mukhang natatawa din sila sa atin ngayon. Ay, may ganun-ganun sila din, no? Para mga sinapian naman tong mga to. A big shout out sa mga nakikinig po sa atin ngayon sa may palengke ng Alicia at palengke ng Santiago. Ay, hello po. Ang seryoso naman ng mga cheer dancers natin. Kasama rin po natin si Papa P dito ngayon sa booth. Si Papa Paulo, di ba? Ang ating IT teacher. Ay, sorry po, sorry. Ba't parang kasalanan namin na nandito kahit nakaharap? Ang ating text line ay bukas pa rin po sa inyong mga kamay, mga kapatid, sa mga nais magpahabol ng kanikin ng mga mensahe. Those digits are 0935810827. Again, 0935810827. Big shoutout po sa mga technicians natin dyan sa Fort Isabela na sa mga sandaling ito'y nakikinig po sa atin. At ang ating katanungan, paano mo malalaman na malapit nang magalit ang iyong nanay? Patuloy lamang po, di ba? Sa mga di nakakaalam ko ng context ng ating pinag-uusapan mula kanina hanggang ngayon. Shoutout sa mga kasama nating DepEd teachers kanina. Nagkahapon pala na nagsipagkuhanan ng ayuda. Ayuda, bigas, at kung ano-ano pa man yan, kanya-kanyang buhat ng 25 kilos na bigas kahapon. Yung iba, tinawid talaga yung putikan, makakuha lang. Grabiness. Wawa naman si Sir Paulo na hindi nakakuha ng bigas kahapon at na 1,000. Sayang ang effort sa sedula. Sir Paulo, isiisip mo kay Ma'am Jessica to. Ay, kay Ma'am Jessia. Isiin mo na rin si Ma'am Naiba. Anyway, I've got your song from Mark Carpio with a song called Kay Tagal. Back to back with Pag-ibig by Dangwa. So actually, it was a band called Sponge Cola. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Taps Radio.
1: Ate, muntik akong sinali ni ma'am sa contest sa mat.
2: Eh bakit muntik? At saka hindi ka naman marunong sa mat. Paano ikaw ang iko-contest?
1: Katabi ko lang kasi yung mismong napili. Muntik na.
2: Eh, yun lang.
3: Welcome to the Lunch Break Show.
4: Lunch Break Show.
3: Lunch Break Show. Lunch Break Show. Lunch Break Show.

was Eat You Worms with a song called Gusto Ko Lang Sa Buhay. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! And guess what nga po, mga classmates, fellow Tapsians, and mga kababayan. We're down with the final stretch of our program. Oras na po para ako magpaalam. Pero syempre, bago natin tuluyang wakasan ng ating pagsasama-sama sa maikling panahon at oras na ito, ihabol muna natin yung mga mensahe ninyo, yung mga shoutouts at yung mga kasagutan ninyo sa ating katanungan. By the way, ano yung by the way mo? Wala pala. Ayan ang ating katanungan. Paano mo malalaman na magagalit na ang iyong nanay? Sabi dito ni Maria Rainchester. Ang hirap na may pronounce ng apelyedo ni kapatid. Jay Matana, kusilap kabutbutin, sabi niya. Kumukusilap naman pala. For those of you guys na hindi alam kung ano yung kumukusilap, nag-eye roll po, ganyan. Tumataas ang kilay, DJ from Emerald Kiando. Tumataas ang kilay, no? May ano pa yun, may level pa yun. Level 1, level 2, level 3. Depende sa level ng galit din niya sa'yo. Ganun. Diba, ganun yung mga nanay natin. Pero bear in mind, ladies and gents, one day you'll miss yung ganung ugali ng nanay ninyo. Kasi sabi nga natin, hindi natin alam kung hanggang saan lang siya sa kwento ng buhay natin. Diba? For sure, mamimiss at mamimiss mo yan yung mga ganyang ugali ng nanay mo na yan. Pag na-block ka na sa wifi, sabi ni Iam. Very ano naman pala, very high-tech naman pala magtampo ang nanay mo. Kina-cut off ka sa wifi ninyo, kapatid. Nire-restrict ka. Diba? Yun nga, gaya na nasabi natin, mamimiss at mamimiss ninyo yung mga pag-uugali ng mga nanay ninyo. Be blessed kasi andyan sila sa tabi ninyo. Anyway, paalaman ang time na mga kababayan. Once again, this has been your DJ. My name is DJ Max, saying all goodbye. Enjoy the rest of the day. Laging tatandaan na mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from Kyushe with a song called Bring Me Down, back-to-back with Hales, The Day You Said Goodnight. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet, mga babayan. This has been DJ Max, now signing out. Bye-bye!

0: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po!
1: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
2: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
1: Ah, yun lang.

0: sir.
1: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
2: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
3: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
1: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
2: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
3: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
2: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
1: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
4: Ay, Besh, kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
5: Oh, Besh! Eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP. Pang-selfie.
4: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
5: Mura lang, Besh! 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
4: Ah, eh, yun lang.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang, TAPSians, balang araw, mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Yehey! Pare, mayaman na tayo!
2: Oo nga, pare! Pare, sige nga, bilangin mo nga!
1: Pare naman, parang di mo naman alam. Di ba mahina ako sa math?
2: O sige, pare. Oo nga pala. Abangan na lang natin sa balita kung magkano to.
1: Yun lang.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin? Ang lungkot naman ng buhay mo?
2: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend nag-enjoy? Lahat ba ng may kadate, naka-smile?
1: yun lang.
3: Your hips and dance like fish. It's more fun on TAPS Radio, broadcasting 24 hours a day, 7 days a week. At 4 a.m., regional songs or Ilocos songs are being played. At 5 a.m., jukebox hits or Pinoy classics are on the playlist.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Hoy, umuwi ka na, lasing ka.
2: Hindi ako lasing.
1: Lasing ka. Hindi mo ba ako nakikilala?
2: Nakikilala kita. Pulis ka. Eh ako, kilala mo?
1: Hindi.
2: Eh, ikaw ang lasing.
1: Ah eh, yun lang.

0: natin.
1: Anak, sinong may sabi niyan?
0: Si Papa po.
1: Ay, nako. Huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
0: Ay, yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga!
1: Pare, may bagong driver na kami. Batang-bata. Nag-umpisa na nga siya eh. Si Mrs. ang nag-hire.
2: Magkano sahod niya buwan-buwan?
1: Ayun daw. Sabi ng Mrs. ko, 10,000 daw muna. Kung magkakaroon na kami ng sasakyan, 20,000 na daw sabi ng Mrs. ko. Pero baka 2 years pa yun.
2: Eh, yun lang.

Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School noong 2025.

0: Ilagan City, dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAP Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAP Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAP Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAP Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Cellphone? Pauwiin mo na!
2: Nay, babae po ang sumagot!
1: Sinasabi ko na nga ba eh! May tinatago yung tatay mo eh! Anong sabi?
2: You only have 0 pesos in your account. Hindi ko na tinapos, Nay. Mukhang matagpobre.
1: Yun lang!

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: Okay, class. Name any kind of animals.
2: Ma'am, karabaw.
1: Ma'am, tatay ko. Bakit nasali tatay mo? Bakit? Animal ba siya? Opo, ma'am. Kasi tuwing nag-aaway sila ng nanay ko, lagi niyang sinasabi tatay ko, animal ka!
3: Yun lang!

0: Did you know that TOPS offers free tuition fee for grades 11 and 12 or senior high students? Just pay the one-time enrollment fee of 5,035 pesos and no more monthly fee. No utility fees, no hidden fees, no textbooks. And take note, you will enjoy the modern classroom facilities of TOPS. TOPS offers ABM, STEM, and HUMS. These are offered in TOPS Alicia, TOPS Rojas, TOPS Santiago, TOPS Kawayan, and TOPS Ilagan. Enroll now!
1: Odo, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh. Kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
2: Eh paano? Naputol lang gunti ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
3: Ang gawit ang bakit?
1: Eh, yun lang.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year, subukan nyo at nang mapatunayan.

0: Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

Everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayo mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang isang araw para magkasama kayo. Madalas mo sa halikan, sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak ka pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!

Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming President at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po. Hey!

0: Pare, kailan bakasyon mo?
1: Bakit? Magyaya ka bang mag-beach? Sige, tara. Yayain mo din yung mga barkada natin. Si Paring Juan tsaka si Pedro, tawagin natin. Tsaka yung bagong barkada natin, sila Bobong tsaka si JR, 'di ba? Tara, tawagin natin.
0: Wait lang, teka-teka lang. Ang dami eh. Pwede bang dalawa lang tayo? Nang masolo naman kita.
1: Eh, yun lang.

0: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.
1: Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

0: The best things in life are free naman. So, the free senior high education in TAPS is the best. Oo naman, hindi yan free sa kung saan sa ang school lang. Free yan ng TAPS. Free yan na may kalakip na QualiTAPS education. Thank you!
1: Bobong, pwede bang bilhan mo ako ng bagong bra?
2: Cecil, bakit ka ba magsusuot ng bagong bra? Eh maliit naman yung hinaharap mo.
1: Teka, e bakit ikaw ha? Nagsusuot ka pa ng bra?
2: Ah eh, yun lang.

0: Good news mga parents, nagtaasan na lahat ng bilihin, nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo, ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment and higher standard. Reserve now! Daddy, tinatanong ng teacher ko kung ano daw work mo.
1: Oh, ano sinabi mo?
0: Sinabi ko ang totoo, carpenter.
1: Eh anak, hindi naman ako carpentero eh. Sa talyer ako.
0: Kaya nga tay, carpenter. Carpenter.
1: Ah eh, yun lang. Oo nga no.

0: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po!
1: Mare, kailan birthday mo?
2: August 30, Mare.
1: Anong taon?
2: Siyempre, taon-taon. Alam nga namang sometimes, di ba? Siya nga lang, baklang po.
1: Ah eh, yun lang.

0: Bobong, lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
1: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo si Marian Rivera.
0: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilan, Ginoo.
1: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
0: Ah, yun lang.